0: Ao no khapit khuku kam samak chali atu wah kauli doi unang unang akhitu chamatum katu am sam khuya yaram akuti sunri chatna tawam tamakun tuqan rutaqlo apa unumasu aku an aunasu apa ma anakcari anamcari anasama uluska yunrishani kuat apa unumatam kan rutanga uku nisuk anat dasiman atau kerloki utkakunata doa sunutan unat tasi menakata nyutan ayak utkinu nirpista doa tisukci atok doa luku taman sutan nunini nyutan sunut tasi menkinuat ni nyutan utkita doa kanruk suking maiteng Nuta ranik magunik niting nit lalrenga kwatin supek supi. Makish tiga tuci, milik tiga tuci. Akut aranat kazin kshati, maki yut sut. Angu taita wam, tinak pagluku, makteak sutung kazikun. Pitakin puyok wa anap kakalog, pigaya kan kutot ni makilas ko siya. Makiya kang manapit tayt sukawani, kuy makaluta sukang kutagawak siya. Nili kalita.
1: Ya kuingat ni kakak, tayi matetas.
0: Kuingat pisik, kusuka kalak simpi yutik.
1: Read yut, nuna puni kumakata taungungato.
0: Read yuk tayi tumanna, read yuk nrituk. Kama ngus lga kamna kalga ksuk kwalga. Nitaka. Dokta ngawla. Kaima tatak ksuk.
1: Dopa a chakpe. Akuna awai ni chuk ni tere ni su. Akum apiukti immu. Ki wuk nga kuftiu ai baidrim yaki yakhai. Kitak kinaim na kaya ka pa.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Yeah. Tis pa ko magmam present.
1: Ii.
2: Taka yung kama alak na yung ng kama suwa ako magyaya ka magap ap sa kuta na tungram ko taka yung makapero ng ko. Kagumugut ko nilang ka Tutkaulunka, Akutilanka, in Let Kala, Kalak Kala, Kam Tumanayagia, Kandlaska, Tamakunun, King, Kandut Sugluku, Timer, Scovatonic of Nakpuna. toy am sakut kan kan kata gua magum kan share kada pih to kani agai uno kan jesus saka kan sukot atam kwang nun te tamas kon ma nun nun na me ak so dai so authority mrapik apaduku Dorton can talk Jesus. Jelly to six Matthew 6:24. Me what in Kangal and Thomas called Ben Rillingamco. Madrunic Atan Sakunak. Madrunic Atan Sakunak. A right request to Akim. Akim can remit a warm macoon to Thomas Quitten Tamana Dive Suku, whom Yocht Kohina. Agayumakubat ni tunil rami kuinga sitapkso. Agayun tiuk kharaduku. Agayunum yok kharaduku. Pinakkakut ni tansu chapiluku. Yagi agat makutwani amtsakshaku dawai kanrut kuat khotam kani kanrut gumkidrin. Ay pagni adakshako kuinga taima tagguam. Agayun maunga. Agayun kuinga ungu bagitu makagu chatu khani nasin reling ramku angas kumpis kuti pin reling ramku agay tum kastus ka ngay tanga pichak pichak ku masinu na anakhtu masak anakhtu skso sari nga tuktoy ikitun pingam ku ay pagani agay listed pastor at suni tuguni ku ng Good morning, Mary.
3: queen of one family of some two, yes, yes, queen of two dog. Yeah, king and dumb guns, dunk the, a Christian nest, did you?
1: Oh, yeah, nakra. Ya doi awai aguna akut ayo kutus tut kurasat ni kita tadi kan kaya mun pakka
2: to sukka
1: good
2: morning ma
1: good morning ma
2: ak tut kakumna kayo ano kuso tumal hakwa ya lagin sa akin petso sa akin pag matugam ako wakto iya kumgam nito kung nilo ko mukali nito kung nilimi kahit ay pagkapit haka ako tu nilait tungo anabut kimiak na ulun yusbong yang risuk atin ang lisakluk. Tama kun kani ano blasho kutya kaya kan nasunilong. Doi nasulunipisk dotin ayok atok nak wasu. Ang ayok al analit tayima tama kutris ngayt. Jalilu, kau ilaitu makun ketawam tengah kamta tengah semni, dama aku talah kau taitu, jaknik am talah kau lasonga, ilu muncul dama aku malas tak usrit tengah lewilu, cuka istah kena ni cuka ngaku runcak suni, dama aku tay apak taluk, dama tu asikhlutin nipungutsaaqarluna illaita atuulaqaat khinxlutin qallu khinq attautiqtipplugu tukangnaqoqultap pillaasqluta pillarlhoongaanaama aqumsutsaakiima tukka saamunlu umyoortqakkumaagmaan saamunanlo ataataqutfukni tamaqutwani pitiulutin amlhumk nipungutnaunatin isu amlhani sasani toillakunakhani kanutkilamku aipamsu amnitlamku amlhani maailuni taqluk taakuttoi ilaamaknuktat tagutsiikun ukutkhani tasiimanqinrat атохлуки уиттаққаасклуки тауна ниттақлук тавуам маай ах макут нитлааранка хатнай пақаппилаққа тамаана мумисқор мумислук пилаллерит талли унаттой илаасум таклаарскан талли манерин нунаам Kimari kan bisyok, kasi man kinreta tuhul ko. Yakap kinani, ako tuha, nasa mariskin ka, nakalutang su, piusang asakalutang, kaya kong kasi mani nakakinrini, nakansi kong kasi mitni. Kingon niya, yakin nakalutang, yakalutang. Kasi pita sa ramitem, yasat. Tamanam, Nitlam ko doh afkutwani jalid laita pilkit mumigakluk. Tama ko doi akumkan shatung siyoklima nasunrits tayin ang ayokamak nag inhko malrit ato ato kuyuk nga kung kutintak ni lait ni nasukumtki inhtoy nasuluk bilunda. Tapi ma tamani ma betai semni, kadang kengon itu, asma
4: ukuthwana ilama bilhotnga tinkho yayi qaldin yalacht tamakum toy fipiluki toy kwa wani wi talo nuktaani family ni uku khawlo tam khani jaki malakh qutai yakiyat jatthotoy tamakut ing qutai atu lakhni luki ing khokang dot na to waqluk tamani anam ni wi tasmni atuk saitlinka to khadin kanu takluk to ay kho khadin kanu kanrut ksunga ti nga tam chaki ma akuna to mukku kanu chu nai to kanu tin khmini chu to tamaku tamai kho anku taspia raput family nu nuhtars kum tapia raitun Malista consulta pinta, the pile of Kunayak Sakini could be Payak. Itaki good morning, Arjas is a hemp.
1: Oh, yeah, me, Akunakaya, Kartoras, Nakoya, Nakwa. Takwam Akunakwani, we appeared to me as I left them at Sipamun. Quatin Duncan Rooks hooking a Matthew Mikuit dog. Quatin Hookan Stock, Yard to the Hook. Janga Goon Riskit out. Ya using him to hook Arn Yard to them to hook ya using your Janga Goor Book Nug. Dorton Hook. That good hook toy Dorton Gun Roots, Gun Riara me una. Tan kisreni ishaus na ako. Kwatin takwam kanra duni. Takwam spati afiyo kubut. Asilin riting naksud mo yakina. Toi kingan totin kanra tisong. Toi suhani kwakaya kagre muno mun kwakka.
5: Tuwa sukwa.
1: Ii.
5: Ya, to ritil ka tapot, ritil ka gitpok kakla. Ya, to sudiktan.
1: Ya,
5: to yag-yag madabos, to kayaw kutwede, yag-yag tapos, pekto, tadi baku, kayaw kutwede kodo. To ayak kutwede, kundi wala, tulkwede, kalista di itlas, wala kutwede, So he started 5 minutes, we made up that 5 minutes for my stuff. I put a while you are in the little late chick of a cock, back of Casuga Cobbles. So he really cracked a cracker of what could occur. We are In the screen of the Tawaku, that was hundreds of Hila in Arizona to Italy. So, had a story of Hadi Chikuni to the Eric Kalaka 757-2099. This to the Eric Kalaka 757-2099. We are the collective. We are not Wakaya
1: Ika yuksuta huatin kituksakum tkitsat kinguksiput kwankutit sunasu maiyohtut. Makuun ika yukukluta piukunga kasum ni pisput asikaka. Samkdokan kriyukuvutangisan takpatahtuku.
0: Ja kuya pehtoa kwanikwa. Auna tali ila kaukku kwankuta atokka putnunam kaingan kimpi ilumun авайнуна тацёгуттуурлуку кайгаттарлукиссу атумуркаапут алаарсум тату сиинун тунлута тоотни юваркаангамта таам кваниква анхтураахамта кванкутниксу алаарууқурлу таппиллаамта тарин мусеараарлуки хуатни икаайууқурлу татсаллиаақамта канерриунгаасимми мактаауасимми илааппут асиллериаамун сингууммалуукки икхлитхун сингууммаккинаакки тауаам асиллериааккун аертуаасккапут манна тамаакунун аллайнатин аллайслууки кинкуйутхут иламтни туукхиқуяппаартуам пиунгаллуухуаниква писимник
1: қуяанеқфа такнеқ аам айпеқэро татлумакуткааллартуқарлитарпу тамиккуитаққуяауитлуки акунарлу апсеқ тойтай матрали аам тарингин риллуфу
6: You're tuned into KYUK, repeated on Gwichukuk Radio on KUIT 93.3 Good News Bay.
7: This is Mike from Bethel Search and Rescue. Always travel with a companion. You're listening to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.

ayak yugabut everyday school laktugatut chali wangkuta parents at ni kiktakso na ki ni chulang ata kanukuklo ko ilini wat na kutknum ta kanukutaka kut ilini wat na asil nga mong chilang chiknilod wat na taklod nga asit nga dut tagam kan napagkakalod ng ilayt umiwin kitut ilini siwang tukhe kamang chali umiwin kitut